0: Good afternoon, Australia. Magandang hapon, Pilipinas. At hello, world! Narito na naman po tayo sa isang namang oras ng tugtugan, kwento o natawanan dito sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM 3ZZZ. At makakasama po natin ngayong hapong ito, of course. Pero syempre, introduce ko muna ang aking sarili, di ba? Dahil ako po ay opisyal na nagbabalik sa Himpapawid, ang inyong radio DJ, ang medyo tall, medyo dark, at charming na charming na si Radio Boy Brian. Woo! Oh, kita nyo, may nakikibuho sa akin ngayon dito dahil today, meron tayong special guest. Saktong-saktong-sakto sa pagbabalik ko, di ba? Meron tayong special guest dito. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Miss X Factor! Si Marianne Vanderhorst.
1: Kumusta mga kabayan?
0: Hello. Ayan. So, ngayong araw na ito ay sasamahan niyo po kami para tuklasin natin or kilalanin natin si Marianne. Ayan. Para sa akin, si Marianne ang isa sa mga OGs dito. Ayan. OG! Dahil nung dumating ako rito sa Australia, talagang sikat na sikat yung pangalan mo eh. Na pagkas nabing, si Marianne, si yun na sa X Factor, wow. And then even yung, mamaya pag-uusapan natin yan. Na-excite ako eh. Masyado ako na-excite eh. But of course, sa mga ka-fellows na rin out there, tayo po ngayon ay napapakinggan sa ating frequency, 92.3 FM 3ZZZ. Live po yan. At tayo po ngayon ay naka-live streaming by logging on to www.3ZZZ.com.au. But wait, there's more! Tayo rin po ngayon ay naka-Facebook Live para makita nyo po ang aming nagaganda, nagagawa po ang mga pagmumuka. Ayan! So nakatutok po sa amin ng camera ngayon. So kung gusto nyo makita kung aming mga itsura, mag-log on lang po kayo sa Facebook Live. Ito po ay nasa Hoy Pinoy page at nakatag din po ang aking pangalan dito. So pwede nyo pong i-search ang Hoy Pinoy or yung pangalan ko, Brian Yap, sa Facebook. Ayan! Yes. And para po sa mga listeners na rin out there, sa mga nakikinig dyan, especially sa mga susundo sa kanilang mga chikiting, dahil ngayon ay school zone ngayon, di ba? Parang ay mga school hour ngayon, yung mga pick up dyan, yung mga titas of Melbourne, yung mga guardians dyan, yung mga magulang, yung mga pipick up sa kanilang mga chikiting, i-obey po natin ang school zone speed limit of 40 kilometers per hour. Ayan. Yeah. And syempre, konting kya po tayo, konting hinay-hinay. Huwag po nating businahan yung mga batang tumatawid. Tsaka yung iba, di ba, yung sa mga lollipop. No, huwag tayo, kumbaga, be patient lang po dahil isinaalang-alang lang po natin ang safety ng lahat within the school zone. Mm-hmm. Ayan! So, kanina mo tika nang ma-spill yung kailangan nating malaman kay Marianne. So, eto. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Simulan na agad natin ang balitaktakan with Miss Marianne. Woohoo! Kumusta ka naman, Marianne?
1: Ito,

0: just finished my work. But of course, I'm happy to be here and have a conversation with our lovely DJ.
1: Ayan.
0: DJ Brian.
1: Ayan, nakakatawa. And I'm so happy na pinaunlakan mo ang aming imbitasyon dahil alam ko tomorrow ay lilipad na kayo sa Sydney.
0: Mm.
1: Yung mga magpe-perform sa sa ASAP XP.
0: XP Sydney.
1: Yan. So mamaya pag-uusapan natin.
0: Yes.
1: Syempre, pag-uusapan natin yung mga upcoming shows mo, yung mga kayo mga magpe-perform sa ASAP XP. Pero syempre, kilalanin mo natin ang isang Mary Ann Vanderhoof. Pero syempre, 'di ba kasi nakilala si Mary Ann bilang I think nung time na dumating ako rito sa Australia, ang dub nila sa iyo ay Beyoncé. Beyoncé. Di ba? So bakit kanila tinawag na Beyoncé?
0: Honestly, didn't expect na they will call me as Beyoncé's sound-alike, something like that.
1: Oh.
0: Pero it's a very good compliment. But I think na tinawag nila ako na Beyoncé because I have resemblance sa boses ni Beyoncé.
1: Right.
0: Yeah, something like, you know, when you close your eyes, you can hear Beyoncé.
1: Yeah.
0: Because I have a big voice, so...
1: Correct.
0: Pero pwede na akong mag... pwede rin akong maging Bee Gees.
1: Oo nga, no? Actually, narinig ko nga na nagaganong kayo. Ang galing, napaka-flexible ng ano
0: yun.
1: Yeah,
0: no? That's one of my talent. I can imitate voice.
1: Wow.
0: But at the moment, I'm doing Tina Turner.
1: Is it with your current
0: yes,
1: show?
0: Yes.
1: Ah, yeah. What you call it? Yung may kasama si...
0: This one is Elton John.
1: Elton John.
0: Yes, yeah, so we're doing some tribute.
1: Yeah, I was gonna say Elvis. Elton John pala. Buti na.
0: I can do Elvis. Oh. Thank you very much.
1: Ayos. Gusto ko yan. Mamaya, papasampling ka namin ng Elvis. Pero, so, gusto ko lang malaman, no? So, how did you start from the get-go ba? Kumakanta ka na talaga? Like, simula ng pagkabata mo. Kumakanta ka na ba talaga? Mahilig kang kumanta? And...
0: Honestly, yung mga magulang ko, they told me that when I was young, yung suklay. So I use it as a microphone when I was a little, you know, child. And, you know, then interested sila na maybe I'm interested with music. So my mom and dad, yun na, parang lagi akong pinapasample. Kanta-kanta, mga singing contest.
1: Ah.
0: And minsan yung father ko, he wants me to, I mean, nawawala na lang ako sa bahay, kasama ko yung tatay ko. Tinatago ako sa mother ko kasi dinadala ako sa mga competition. So madaling araw, wala na ako sa house. Wala pa rin ako sa house.
1: Okay. So paano competition yung mga,
0: like
1: sa Pilipinas?
0: Yeah, in the Philippines.
1: Yung mga contest sa barrio, yung mga ganun.
0: Yeah, mga piyesta.
1: yung mga contest sa piyesta, yeah, ganun. Kasi, popular sa atin yun eh.
0: Yes.
1: Marami akong mga na-meet na, kung tawagin nila yung mga professional contestera, ganun.
0: Yes.
1: Na talagang sinusuyod nila bawat ano. Tapos nung dati nga nag-judge ako, sa May Kawayan yun ha,
0: yeah.
1: ang mga candidates from Cavite, so talagang dumadayo talaga sila sa mga professional. So ganun level ka?
0: Ganun level. Yung,
1: wow.
0: Pero ang lit ko sabi nung mga tao, yun na namin yung batang maliit. Kasi naka-wig pa ako na alam mo. But it's good.
1: Ilang taong ka nun?
0: I think mga 6. 6, 7.
1: Wow, 6 years old ka palang biritera ka na.
0: I don't know about biritera pero I can sing. I'm not that biritera naman. But I can belt.
1: Hindi, I mean for me you can,
0: yeah, but
1: alam mo yun, siguro dahil you've been doing this so you've been trained,
0: yeah,
1: at you sounded relaxed kapag bumibirit ka.
0: Yes.
1: Pero nung bata ka, sa bagay pagkabata high notes eh, no?
0: Oo, mga kanta ko noon is mga yun nga, mga Diana Ross, mga high na song, Whitney Houston.
1: Oo. Easy kasi sa mga bata yun eh, no?
0: Uh-oh.
1: At saka yun yung parang kung ikaw yung manonood sa contest ng fiesta, hindi nang aabangan mo sa bata, di ba?
0: Yeah,
1: na, ay, ito yung bata, mataas kumanta yan, yung ganun.
0: Mm-hmm.
1: So, ikaw yung naging parang apple of the eye doon sa mga contest.
0: Eh, mga kalaban ko, puro mga adult. So, tas pag nanalo ako, mostly nanalo ako, kaya marami akong trophy sa bahay.
1: Wow.
0: And mas mataas pa sa akin yung mga trophy.
1: Talaga ba?
0: Kasi may mga dala ng mga bigas.
1: Correct. Oh, my God. Di ba yung mga kaing-kaing, di ba? Diba? Oh, mga kasama ng trophy.
0: Mga bilao. May mga gulay.
1: Correct. Saan ka ba sa atin?
0: Pasay City I was born. Pero Muntinlupa kami naging parang pinakaano namin.
1: Doon ka naglumaki?
0: Lumaki.
1: Right. Wow. Nakakatawa. Tapos kung hanggang saan kayo maabot nun? So from Muntinlupa, hanggang saan kayo maabot?
0: Tatay ko, we traveled sa ano yung mga Laguna, ganyan. Minsan probinsya.
1: Diba?
0: Basta ewan ko, I'll just go with the flow kasi bata.
1: Correct. Oh, hindi mo naman alam din yung ano yun, no? Tapos tuloy-tuloy na, no? And then, na-carry over mo yun. So, growing up, lumalabang ka rin ba sa mga school competitions?
0: Well, yeah. Yun na masama kasi I have school the next day and lagi akong puyat.
1: Ah.
0: Kasi diba pagka you're always, and I'm just a child. Tapos, nung lumaki na ako, mga 13, siguro, I started singing on TV. Sa Philippines, like Itbulaga, lahat ng mga TV shows.
1: Oh, wow.
0: So, I was the M2M of the Philippines.
1: M2M?
0: Yeah, you know, Pretty Boy.
1: Oo. Kumanta ka yung...
0: I won and I was competing with the... Yun sa Sex Bomb, si Yvette. So she was doing Alanis Morissette and I was there. Yun, doon ako nakilala nila Jose. Wow. Diba yung mga...
1: Wow!
0: And then I found that yung ages, doon ako nakilala. Nung kumanta kami sa mga fiesta, kasi pag nanalo ka, diba, they always give you a guesting. Mga fiesta.
1: Wow!
0: Diba may mga artista? So doon ako kinuha ng manager na ages to become part of them.
1: Wow! Aysa! And then, syempre, yun yung journey mo sa Pilipinas, di ba? So, syempre, iba naman yung naging journey mo dito sa Australia. Yan.
0: But the sad part is, I mean, when I came to Australia, sabi ko, wala nang career. You know what I mean? Because I already... Wala na eh. Doon lahat sa Philippines. Kung nagstay ako doon, siguro I'm recording artist. Because my last show there was in Showtime. So I was doing
1: contest,
0: nanalo rin ako ng Dark Dreamer. That's the last one. Have you heard about it? They put you in the, they will not gonna show you, pero yung voice mo lang naririnig ng tao, and then they will at the end of the week they will
1: parang mystery singer
0: ganun. I was singing with Nui Volante and Princess.
1: Wow.
0: So, together with Alfred. So, I have a lot of experience in the Philippines.
1: Wow. Sige. So, well, doon natakal natin yung ano. Siyempre, mamaya, pagkatapos nitong break natin, kasi magkakaroon tayo ng music break in a few.
0: Yes.
1: Pag-uusapan naman natin yung naging journey mo dito sa Australia.
0: Okay.
1: Ayan. Pero, bago natin pag-usapan yan, kasi alam ko yung mga listeners natin at yung mga viewers natin as well, meron silang mga katanungan, meron silang mga pabate. So, basahin muna natin ito, di ba? Ayan. Meron tayong pabate mula kay Julian. Kay Julian Patenya.
0: Hello, Julian.
1: Sabi niya, pa-shoutout po, I Miss Philippines Australia 2026 candidate from Victoria. Uy! Julian. Ah. Yes, si Julian ay lalaban siya ang magko-compete sa Miss Philippines Australia. And then kung sino yung mananalo doon, siya yung ipanlalaban sa Binibining Pilipina.
0: Very good,
1: So good luck.
0: Good luck to you.
1: And mag-usap tayo, I'll PM you. I-guess ka rin siya. Okay. Di ba kita ang ganda ng comeback ko, di ba? Ang ganda ng comeback. Julian, I'll PM you. I-guess kita rito sa radio. Every Wednesday, basta mag-usap tayo. Ayan. And thank you for tuning in.
0: Thank you guys.
1: Ayan. Meron tayong listener here from si Eric. Si Eric na makakasama mo sa ASAP.
0: Hello Eric.
1: Naka-tune in siya ngayon. Hello Eric. Happy listening to you. And ngayon si Rani Garcia from Dubai. Ayan, sabi niya, greetings from Dubai. Hello sa'yo, bro. Happy listening, happy viewing as well. Meron tayong listener dito from At alam ko tong si Troy ay tiga Queensland. So may listener din tayo, may viewer din tayo from Queensland. Si Troy La Madrid. Ayan.
0: Hello, so, Troy.
1: Hello, hello sa'yo, Troy. Sabi niya, pogi naman ito. Ah. Ayan. Gusto kaya yung mga ganyang pa-compliment.
0: That's good.
1: Ayan, ayan. Siyempre, meron din tayong listener from Japan.
0: Ohayou gozaimasu.
1: Ohayou gozaimasu. Ayan, si Tita Lenny Sato. Ayan, masugid na tagapakinig natin.
0: That's
1: to.
0: That's beautiful.
1: Talagang supporter natin siya, si Tita Lenny Sato. Sabi niya,
0: hello.
1: Good PM, Idol Brian. Kahit saan, angulo, cute mo talaga. I
0: kawaii.
1: Love it. Ayan, Hawaii.
0: Kawaii.
1: Ayan, kawaii. Ayan, pabati pala sa buong family. Japan, Pinas, at syempre sa Australia. Ayan, pabati yan mula kay Tita Lenny Sato from Osaka, Japan.
0: Yes.
1: Ayan, meron pa tayong pabati rito mula kay Roman Berry. Have you met Roman? He's actually one of the... naging sikat siya na choreographer sa mga musicals.
0: Ah,
1: sa mga, yeah. So, mamimit din natin siya soon kasi sumama
0: yes,
1: ka na rin
0: yes.
1: sa industry sa amin, eh, di ba?
0: I like that experience.
1: For sure. Pag-uusapan din natin
0: yes,
1: yan
0: yes.
1: mamaya. Ayan. And last but not the least, ang last batch ng ating batian portion ay mula kay kaibigang Eric Escobar.
0: Mm. May isa pa oh.
1: Sinong humabol?
0: Ayan, pautang.
1: Pautang. Ayan. So, sabi nga nila, ako'y inyong kaibigan, madaling lapitan, wag niyo lang uutangan. And syempre, marami pa tayong aalamin about Marianne Vanderhorst. But once again, kung meron kayong mga shoutouts, greetings, or song requests, i-post nyo lamang po yan sa ating Facebook Live or you can call us at 9415-1923. But in the meantime, since special guest natin si Marianne, bibigyan natin kayo ng kanyang tugtugin.
0: Ooh.
1: Ayan. Isa sa kanyang mga sumikat na kanta ay ang Kahit Kailan. And you are listening to 92.3 FM, Hoy Pinoy, Radyo Pilipino, 3ZZZ.
0: Yay!

0: And you guys are still with us, Radio Boy Brian and Mary Ann Vanderhorst, here at 92.3 FM, Hoy Pinoy, Radio Filipino 3ZZZ, and time now is 55 minutes past the hour of 3. 3:55, tama naman ang sabihin mo eh. Tama naman yung sasabihin mo eh. Tama naman. Nauna lang sa akin yung 55. Ayan, so, kasama pa rin natin si Mary Ann, no? And briefly lang, Marianne. So, paano ka naman na-contact ng ASAP?
1: Honestly, I just received an email and I think they're into researching Australian Filipino talents.
0: Right.
1: And they found out that I'm one of the, like, Pinoy Pride.
0: Correct. Yeah, kasi like I said, anim kayo na kilala ko.
1: Hmm.
0: And hindi ko rin na-realize, no? Kasi syempre, I'm so into like, kapag may mga events, ang mga nakikita ko lang, yung mga common faces, like ikaw, sila Maya, sila Jade. Nung nakita ko yung profile ng mga ano, well of course, sila JD, naka-work ko na. But like sila Adrian, mga lumalaban na rin sila ng tawag ng tanghalan.
1: Maybe that's why they know that.
0: Yeah. And even si Eric, si Eric, lumaban din siya ng Tick O'Clock. Diba Tick O'Clock is katanghalan ng kampiyon? 7? Para siya yung counterpart ng tawag ng tanghalan. Yeah. So, ano rin siya doon? Parang naging contender din siya doon.
1: Okay.
0: So, nung nakita ko yung mga profile, and nung nag-judge nga ako nung singing contest, nakita ko, uy, lumaban din ang tawag ng tanghalan to. Ah. Uy, lumaban din ang tawag ng tanghalan to. Sabi ko, ganun kalakas ang talent pool ng ano.
1: Mm-hmm.
0: But of course, kagaya nga nung sa'yo, isa ka sa na-contact. Kasi, OG!
1: Yeah.
0: Pwede bang sampulan mo kami ng ano? Pwede ba kaming sampulan ng ipe-perform mo sa ASAP?
1: Sige
0: na, kahit mga isang stanza and chorus lang. Ayan. So, ayan, live po rito. Ayan, woo! Ayan, Mary Ann Vanderhorst. Mag-a-acapella po siya.
1: Sige.
0: Okay, hello. Yeah, there you go. Take the mic.